0: chaw gen yon men.
1: Mbap rete. Dezi, pou de respecte k fèt la, fòm kite bout la, Dezi. Mkone ou menm ki chef kanton, e ou met platon, mbap rete.
0: Chaw gen yon men.
1: Dezi, mbap rete mpa la vò. Men si mge tan, mbap pa la vò. Mbap kite bout la. Mbap rete.
0: E ba mal yon fò.
1: Dezi, si mge tan mbap pa la vò, men kote miye la, mchou mpa ka kampe, mbap pa la vò, Dezi. Ou konne etan kwe papa mouye, mbap ka arete mbap pala. Mbap rete. Si mgete mbap pala ou Dezi, mbap rete menm.
0: Ou si se pa mal yo fo.
1: Dezi, kwe petit gason. Mkono gen bef wal chanje, alba bef yo dlo. Si mgete, mwen menm nan yo petit gason pala ou. Na we. Ok Dezi? Nap we, si geta Dezi. Ou tade ye? Ok. Nap we, si geta.
2: Wap koute New York Creole.
0: Kase kek mal yo fel. Ka toujou ap manje nan kay moun. Yo ka koupe chouf.